0: To kamar kasashe nawa ne wannan ta kunsa?
1: Yanzu haka an fara da kasashe shida. Su ne kasan Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Leone da kuma Nigeria. Kaga kasashe shida kenan da suka fara. Wasu kasashe na san nan gaba za su amun kofin a bude ne duk wani kasa da ke son ya shiga ya taho shi ma da nashi dabaran da kuma nashi gudunmawar sai mu haɗa ƙarfinmu.
0: To me zai kasance manufar ita wannan runduna yanzu?
1: Ai manufarmu ɗaya inda Najeriya suka samu suka yi nasara suka tsaye da aikin fashi na ruwa a cikin namu ɓangaren ruwan Gulf of Guinea na Najeriya. To irin wannan muke so mu sa cewa gaba ɗaya ita Gulf of Guinea an samu dakatar da wannan ayyukan mayagun ayyukan a cikin ruwan.
0: To amma kamar ka ce ba a samu fashin teku ba a 'yan shekarun nan a Najeriya, amma kuma Najeriya na fama da matsaloli da dama na matsalar tsaro, kila bai rasa nasaba da shigo da makamai ta hanyar ruwa.
1: To ka san abin ba duk da ba a samu fashi a Najeriya ba, ka ga ana shigowa da ƙwayoyi da kuma makamai na smuggle da suke ƙarinta a hannun 'yan bandit da terrorists da su wane ne. To in ba mun tsayar da cewa mun tabbatar cewa babu wani duk abin da zai shigo Najeriya ko kuma Gulf of Guinea da ba zai zo ya saba dokokinmu, mun tsida shi tun kafin ya zo. Ka san yanzu yawan crisis da muke samu na terrorism da su mayagun ƙwayoyi din nan, duk most of them daga ruwa suke zuwa. To ba da sanan suke samun makamai, sanan suke samun ƙwayoyi su siyar su sha su ba mutane su kaɗar da hankali mutane don su shiga aikin da suke so na a sha. To wannan babban abu ne gwamnati ta mataki ta ɗauka da ta ce duk sojojin ruwa da ke Gulf of Guinea da suka yi niyya su zo su haɗa ƙarfinsu don su samu cimma nasara na tsayar da shigowar makamai da kuma drugs a ƙasashensu.
2: Kwamata Muhammad Sagir Shatima kenan shugaban sabuwar rundunar ruwan da aka kafa ta ƙasashen Afirka shida. Da kuma agoke cewa karfe 7:14 a Najeriya da Jamhuriyar Niger, wato karfe 6:14 agogon GMT da Ghana. Raliya Zubairu ce take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya. Dama yanzu bari mu nufi wato makwabciya Jamhuriyar Niger, inda a yau ne ake sa ran sabon shugaban kasar Benin Ramol Wadanyi zai fara ziyarar aiki a birnin Yamai, wadda ita ce ziyara ta farko da zai kai a wata kasa tun bayan rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar ta Benin. Lamarin da ake ganin zai kawo ƙarshen zaman doya da manjan da ake tsakanin ƙasashen biyu, kuma ana fatan wannan zai sa a sake buɗe kan iyakar Niger da kasar ta Benin. Ga rahoton Chima Ila Isufu.
3: In an jima ne ake sa ran sabon shugaban kasar na Benin Ramol Wadanyi zai sauka a birnin na Yamai a wani bangare na ziyarar aiki da zai yi yau Talata, inda ake sa ran zai gana da takwaran sajinar Abdurrahman Chani. Wannan ziyara dai na nuna wani babban sauyi ga harkokin diflomasiya na yankin, musamman tsakanin kasashen biyu da ke zaman doya da manja tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ta Niger ranar 26 ga watan Yulin 2023. Jallabu Bukar na Nufi Labiri ya bayyana jin daɗin shi kan wannan ziyara, yana cewa
4: alhamdulillah yau abun da aka yi an yi, abubuwa da aka yi dan baya an mance su, sabon hulɗa za a yi. Allah ya kawo su lahiya, Allah ya sa kuma su zo su sasanta abun da ya kamata, su diba hawayen talakawa. Masalan Niger da Benin ba manya suka sha wahala, mu talakala mu ne muka sha wahala, da 'yan kasuwa su ne suka sha wahala. Yau shekara nawa mutane da nawa ne dukiyarsu da kare?
3: Muhimman batutuwan da shugabannin biyu za su tattauna sun hada da maido da jigilar kayayyaki zuwa tashar jiragen ruwa na Kwatano. Akwai kuma batun bunƙasa kasuwanci da ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Ta hakan kuma za su tattauna kan haɗin gwiwar soji da ake buƙata don magance ƙaruwar barazana.

0: abarimu b'inyarurembo bashishikajwe no kumenya gahunda yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Abana bo kwa Pascal bakomeje kuvutswa uburenganzira bwo kwiga. Norunana.
1: Dore uko bunkanura nk'indagara bafungiye mu ishashi. Mumva imbere se nyine.
2: Ariko mama, kuki uhora udutuka koko?
3: Iyo tutubiha byica twari kuba twarapfuye kera.
4: Ariko mama, kuki uhora udutuka koko?
1: Ibyo mitetse bitwisha tuba twarapfuye kera. None se muraramuka muntera iseseme munsi ibikoresho by'ishuri ngiye nabohereje kwiga?
2: Ntabwo watwohereje ariko niwe wa mama wacu.
3: Nuzi tubisabe nde wundi ko ari we watubyaye.
1: Kandi musigaye muntondagira uko mwishakiye mwantuza mwe. Kubera ko mwumvise babavugira rero mugira ngo se nabamenagura.
2: Natwe sitwe mama, baratubwiye ngo tuzagaruke mu ishuri twambaye imyenda y'ishuri.
3: Dufite amakaye n'amakaramu.
2: Tunishyire umusanzu w'umubyeyi ku ifunguro rigaburirwa abana ku ishuri.
4: Tunishyire umusanzu w'umubyeyi ku ifunguro rigaburirwa abana ku ishuri.
1: Ndavuze ngo mumve imbere vuba none ahangaha.
3: Ose noneho turajyayo.
2: Ko ku ishuri tutasubirayo baranavuze ngo twiyogosheshe mama.
1: Navuze ngo mumva nawe mutagara gase mwabushwiririmo.
2: Ariko ma, uzi ko twageze mu ishuri tugasanga ibyo bigisha tutabizi.
3: Kubera ko hashize igihe kinini cyane tutiga.
1: Nababwiye ngo singe wabajyanye mu ishuri, mujye gushaka se abagura ibyo bikoresho. Cyangwa rero musange wa mugore wabajyanye mu ishuri mubimusabe.
3: Izuse?
2: None si ubwo turajya kumusaba ibikoresho turi abana be.
1: Yabajyanaga mu ishuri abajyana he? Hari ibyo nari namusabye.
3: Mwese ubu turabigenza gute muza?
2: Ubu se urambaza njye ndabizi kaze.
1: Ntihagire umwana nongera kumva nkangisha amashuri nanjye ntayo nize. Kandi narababyaye mwantuzamo.
2: Kaze, ngwino nkubwire.
1: Ubwo kurubanye musaza wawe umujyanye he muza? Musubiye kurindagira ku mashuri muzi ko mudafite ibyo babatumye.
3: None se uragira ngo tubigenze gute muza? Ubu koko tujya kurebezo?
2: Oya, ahubwo tujya ku ishuri twinginge mwarimu tubabarire cyangwa rero tujya gushakisha papa tumubwire ikibazo cyacu.
3: Pasa turamukoreye koko. Uzi ko kuva yava mu rugo namubonye nka rimwe cyangwa kabiri.
5: He goko, he? Uracyari hano nara?
2: Nagutegereje nyogoko.
5: Wantegereje ngo bigende bite muko? Ubu ntugiye gukererwa koko?
2: Erega umenya bya bindi byagarutse.
5: Bya bindi? Ibikisi?
2: Bya bindi wambwiye ko abakobwa bajyamo buri kwezi nyogoko. Umenya byagarutse.
5: Warebye ko ari byose?
2: Nibyo ahubwo ngize amahirwe mbibona narambara imyenda y'ishuri, nari kwiyanduza.
5: Ariko rero jya wigenzura neza muko, urumva? Utazankoza isoni mu bana.
2: Ndashaka gakoresho rero.
5: Ngo
2: agatambaro k'isuku umukobwa akoresha ari mu mihango.
5: Ha, utwo naguhaye waduhize he nara?
2: Twa dutambaro wampaye se? Twose naradutaye.
5: Aho ntimunyumvira? Niko nara, turiya dutambaro ko nakubwiye ko ugomba kujya utumesa neza, ukatwanika ahagera izuba, ubundi ukajya udukoresha, watujugunya ute koko?
2: None se si...
5: Urumva nzashobora kujya mbona ibitambaro ukoresha, ukabijugunya buri kwezi se?
2: Ariko hari pade budensi yanayampaye.
5: Ngo iki?
2: Bazita kutegisa inyogoko, ni utuntu dukoze neza cyane, umuntu akoresha kakamufasha kutiyanduza, kakuzura kakajugunya kambara kandi.
5: Harewe, ibyo uvuga se nanabizi rwose nara. Njye ndi umukobwa twakoreshaga udutambaro dusanzwe, gusa umuntu akamenya ko agomba kumesa neza akanika ku zuba, akaza kukanura kakabika neza kugira ngo azagakoreshe n'ikindi gihe.
2: None si ibyo ko ari ibya kera?
5: None uragira ngo nguhe ibyo ndafite yewe mwa? Dore enda hano ndebe ko hari agace ka cya kigoma na kase w'ubushize ngo he wambara ujye kwiga.
2: Nyogoko nawe ukwiye kumva ko ibintu byahindutse ukajya unguri.
5: Nguhaye ibyo afite kandi nta kindi usabwa ni ukugira isuku nara. Isuku mu gihe cy'imihango ni ngombwa kuko nutagira isuku uzarwara. Unanukire bagenzi bawe.
2: Sinshaka kunuka nyogoko.
5: Nudashaka kunuka rero uzite ku isuku. Urumva se byaba ari byiza ugeze mu bantu bakaguhunga kubera kubanukira.
6: Mbega mwarimu budensiyana niko ubu kera si wowe watsindaga umukino wo kwihishanwa koko?
7: Kubera iki se kanyabu?
6: Kuko nagushakiye ahantu hatandukanye nkakura.
7: Nuko wanzura ko nakwihishe rero
6: cyane pe.
7: Ubundi se wanshakiraga iki muri iki gitondo?
6: Nyine bajya bavuga ko ikintu cya mbere ari amakuru, ubwo rero nanjye niyo nagushakiraga.
7: Urashaka amakuru arebana n'iki sera?
6: Ni ya gahunda yaduteguriwe yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza nyine nk'ururimi twigishamo.
7: Ugira ngo se ngiye hari andi makuru nabonye. Nabwiye mwarimu umugisha ko mugenzi wanjye twiganye yampamagaye ambwira ko bo bageze kure bihugura mu cyongereza. Ni ibyo nta bindi.
6: None se koko twinyarurembo twazizikiwe?
7: Tabizi se kanyabo.
6: Nibikira.
7: Maze ngo iyo programu yitwa English Proficiency yagenewe abantu bose bakora mu burezi.
6: Bivuze ko na headmaster wacu agomba kuyugura se?
7: Erega makuru mbifiteho ntabwo yuzuye kanyabo.
6: None se? Ngo umuntu wagwaye makuru kuki atakubwiye aho umuntu agomba kwiyandikisha we?
7: Nuko nyine yarampfunyikiye atanze amakuru y'igice.
6: Umva rero nkubwire, sibyo? Muhamagare turi kumwe. Urumva Budesia? Noneho tumenya aho biyandikishiriza n'ibyo umwarimu asabwa byose kugira ngo yandikishe.
7: Ahubwo se uhamagara umuyobozi wacu
6: kare kose se cyangwa rero tujye kumureba mu biro bye
7: umva kanyabungo di
6: ubu
7: tugire gutya twikore tugende no mu biro by'umuyobozi ngoba tutanamuteguje
6: noneho ngaho umuhamagara ubimusabe noneho hanyuma natwe tumenye amakuru yuko nyine twatangira kwihugura mu rurimi rw'icyongereza
7: ese kanyabu wowe nta nimero ya diregiteri ufite uhamuhamagaye
6: reka nkwereke nyine ufite waguhaye amakuru nge ndumva ariwe wanamuhamagara pe ibyo byaba byiza nimuhamagare rwose akubwire
8: halo
7: halo mwaramutse neza muyobozi wacu
8: mwaramutse Teacher Budenciana
7: mwaba mwageze hano ku ishuri se ko nashaka kuza kubareba mu biro byanyu
8: uyu munsi ndagera aho ngaho ninze Budencia mfite inama ku murenge ariko nimugoroba ndabamari
7: ubwo nimugoroba ntimuri bugere hano mufite akazi kenshi se
8: mu kazi kenshi mfite sinabura umwanya wo kumenya impamvu umwarimu unyobora nkeneye Budencia.
7: Ubwo naha nimugoroba
8: cyane rwose murajya gutaha nahageze hagize impamvu ituma bihinduka kandi nanakumenyesha mbere.
9: Umpamagaye nde Honori?
10: Nari mabuja se ndabeshya mamari?
9: Oya rwose ubu hano muri aka kanya ndi muganga Devota.
10: Icyo nzi nuko nishimiye kwakirwa nawe mamari wambereye umuyobozi mwiza pe.
9: Nanjye nishimiye kukubona kandi umeze neza Honori. Abana banjye baragukundaga kandi n'ubu baragukunda pe.
10: Yiwi nanjye randiri narinda rwose ndabakunda njyana nabakumbura pe.
9: Honori
10: karame muga
9: wowe n'umwana mumeze neza nta kibazo. Kandi nagushimira ko witwaye neza ugatekereza gukurikiza umwana wawe yujuje imyaka ibiri.
10: Inyigisho zanyu rwose nanonsi yatuma ujyanama w'ubuzima ndazubahiriza. Keretse iyo ngize ikibazo.
9: Ni byiza kuboneza urubyaro, umubyeyi akabanza agakomera umubiri ugasubirana akabona gusama indinda.
10: Yego.
9: Gahunda uzagarukira kwisuzumisha nk'umugore utwite nayo ndayanditse hano. Kandi ndayimenyesha umujyanama w'ubuzima kugira ngo azakube hafi akwibutse.
10: Uretse n'umujyanama w'ubuzima se ugira ngo karemera we ya mama horo muga apfa kubazi neza ko ndi bujye kwa muganga aranzindura pe.
9: Byiza cyane. Ikindi rero
10: ndakumva
9: ni ugukomeza kwitaho nk'umubyeyi utwite ukarya indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumera neza n'umwana uri mu nda akure neza.
10: Mu by'ukuri rero mu rugo rwacu ntako tutagira muga.
9: Ukibuka kwita ku isuku mu buryo bwose. Isuku yo ku mubiri, isuku y'amazi yo kunywa, isuku y'ibiribwa, isuku yahuba yewe niyo ku mubiri. Umugore utwita akeneye isuku mu buryo bwose.
10: Yego ndabyumva.
9: Kandi rero ibi ndabikubwira ariko nzanabikurikirana.
10: Gute se muga?
9: Umunsi umwe uzajya kubona ubone ngezi wawe mu masaha yo gufungura dusangire. Ndebe ko iryo funguro ugiye kurya nk'umubyeyi utwite ritegura mu isuku, ibikoresho byo kuriraho bisukuye, kandi ko rigizwe n'indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo.
10: Ehe, ko muri iyi minsi si ntungu ushobora gusanga nta bikomoka ku matungo natetse muga.
9: Ubwo ntunyumvira Honorine, kandi nkubwiye ngo umugore utwite n'uwonsa ku ifunguro rye ntihagomba kuburamo ibikomoka ku matungo.
10: Nibyo, kandi rwose ndabizi muhora mubitubwira.
9: Erega ibikomoka ku matungo ntibikorera ubwinshi. Izo ndagara, ako gafi, izo nyama, iryogi, ayo mata, mu ngano no kandi mu bushobozi bwawe.
10: Ubundi rero turagerageza nk'uko nabikubwiye. Gusa nawe urabyumva nibyoroshye pe kuko muri iyi minsi umugabo wanjye ntakazi afite.
11: Kudatamuka ngo wicare se Budencia. Ni karibu mu biro byanjye rwose. Niteguye kugutega amatwi.
7: Murakoze diregite.
11: Nizere ko ntagutindiye kandi ibyo washaka kumbwira bitakoroheye.
7: Aho ntiwagize ngo ni ikibazo nagize muyobo.
11: Nagize ngo ufite ikibazo kigukomereye wenda unkeneyeho inama.
7: Oya da, ni birebana n'akazi kandi nabyo ntabwo ari ibibazo. Ni amakuru numvise sinyasobanukirwe neza.
11: Amakuru arebana n'iki?
7: Ni amakuru arebana na English Proficiency Program nk'uburyo bwashyiriweho abarimu ngo twihugure mu rurimi rw'icyongereza.
11: Ayo makuru nanjye ndumva narayumviseho.
7: Mukayumva ntimutumenyeshe muyobo. Uzikona yabwiwe n'umwarimu wigisha ku kindi kigo akanambwira ko bo bageze kure bihugura mu cyongereza.
11: Narabyumvise kandi ubu ni itegeko budensia. Abantu bose dukora mu burezi tugomba kwihugura mu rurimi rw'icyongereza nk'ururimi dukoresha mu kwigisha abanyeshuri bacu.
7: Erega twe nta kibazo, ahubwo nyine ikibazo dufite nuko twacikanwa.
11: Ariko nta gucikanwa kuko araho byatangiye, hari abamaze igihe batangiye, hari naho bitaragera nyine nk'ahani wacu Nyarurembo.
7: None se uko mwabyumvise ni ibiki bisabwa kugira ngo umwarimu yemererwe kwiga muyobo? Nabarimu bigisha icyongereza gusa?
11: Kandi nkubwira ko nyine ari abantu bose dukora mu nzego z'uburezi, nanjye ngomba kwihugura kimwe n'abarimu bose. Yaba uwigisha ikinyarwanda, igifaransa n'andi masomo, abarimu bose birabareba rwose.
7: Yewe ni mu mpamakuru ahagije rero nanjye nyageze ku bandi barimu babishaka. Tuzishyura amafaranga angahe? Tuziga igihe kingana iki se? Ese tuziyandikishiriza he?
11: Uburese gutanga amakuru ayariyo yose, nanjye mbanze mvugane n'abashinzwe uburezi bansobanure neza budensia.
7: Ubuse ntiwahamagara ushinzwe uburezi mu murenge tukamenya amakuru, tukamenya ibisabwa kugira ngo umuntu atangire yitegure?
11: Wowe genda utuze ibintu bindekere, nkwijeje kubikurikirana kandi nanjye ndifuza ko abarimu nyobora bihugura mu cyongereza, kuko byanze bikunze bizazamura imitsindire y'abanyeshuri bacu.
7: Ubuse ntegereza ayo makuru nko mu minsi ingahe diregite? Ko rwose mfite amatsiko yo kumenya ibyo nsabwa ngo nanjye ntangire kwihugura mu rurimi rw'icyongereza.
12: Niko se mwabana mwe, ibyo ni ibiki? Ko muri babiri gusa, kuki mucurano?
13: Erega nuko tuzaheruka kurya ngo duhage papa.
14: Inzara yagiye kutwita ahubwo turaje twigumira hano.
13: Ahubwo se ko bishize tudahaze, nta bindi bihari papa?
12: Nibyo munsanganye kaze. Ntimubonye ko tuhahuriye mvuye mu kiraka koko?
14: Papa, ese tukajya kuzana na muhoza na nshiziro?
13: Yego papa, nawe mfite ibibazo nk'ibyacu.
14: Iyi mama aradukubita cyane akatubwira ngo kose yabataye, kurya nabyo ni ikibazo gikomeye.
12: Bana banjye rero, nta kindi nababwira uretse kwihangana.
14: Tukihangana tugakomeza kwicwa n'inzara papa.
13: Uzi ko izu yadusubije mu ishuri ariko nta bikoresho?
14: Tubisaba mama akatubwira ngo warazitaye ngo kandi nta bushobozi afite.
12: Akababwira se ko ubuzima bwiza yari afite ari Pascal wabujyanye?
13: Ngo agiye kwiririra.
14: Iyi ngo wibereye mu iraha, twebwe inzara iduhondagurana nawe.
12: Hey, nuko mukobwa jana yababwiye?
13: Yego.
14: None rero ubwo tukubonye ntawe tukigiye papa, turagumana nawe rwose.
13: Kandi na nshizira ngo na moza tuzabazana twigumare, kuko ni ukuri mama ari hafi kutwicisha inkoni.
12: Mwabana mwese, ubu murareba mugasanga koko iki kibahima twakibanamo koko? Kandi rega abana banjye ibiraka byaranabuze rwose, ku buryo nanjye nta mafaranga mfite.
14: None se ubu muragira ngo tuzabigenze dute papa? Uwo uravuga ngo nta mafaranga ufite, mama akavuga ngo ntayo afite.
13: Amaherezo azabaya.
15: Pascal! Pascal!
12: Karamenya kubahwa nyiri ibyondo.
15: Ariko uragira ngo nzakubwira iki? Ari we! Noneho wanazanye n'umuryango wawe hano? Mva, nta mafaranga yanjye, gira vuba. Mpereza.
12: Kanyabu. Rwose nawe urabona n'ukuri, dore abana nakoreka tuzavugana.
15: Umva, ntacyo mvugana nawe Pascal, ndashaka amafaranga yanjye se tu.
12: Kanyamu, waretse kunkoza
15: isoni. Oye, nta magambo nshaka kuvugana nawe rwose Pascal. Umva, nguhaye umunota uyu umwe wowe wamviriye mu nzu, urankangisha abana bawe se ujye kubazana wari uyoboye ko ubonaniwe kwishyura inzu ubamo?
12: Ariko mwagiye mugira impuhwe ko
15: umunota umwe.
0: Pascal, noneho arerekeza he? Aba bana bamushaka b'ubufasha se barabagenza ate? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.
16: Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi, naho butaha.
17: Na hano letu nangiza makuru ya chuno mwuse raha gero na Latifa Mutesi mhinga bugizu na le David Okello. Vina na mwuki na shikilize na wanda bashimi.
18: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای درمیان گذاشتن مشکلات و رای حلها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
19: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.